0: Samantha, Nali Hari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: Why? FM, Segulay, Sejalan.
2: Yata sa Pajora,
3: ako